Akwakakwakya! Magas na guwakay! Maninya guwakit! Pamdari ka ingat! Pamdari ka ingat! Kanyaya!